0: Ia ko te malu tato ka inga lau, veo ke lapana tuko tu taimi ko teka e I taimi tuko tu hoki te awa note nek matua ki a lihe suwe na kama. Ia poko he aho ki hana heo heo ninga mo ki tato I tenei tu lahui ahoi. Ia ko taimi la tenei e hoka he taia ki te aloha te tuam tonanga lei. Kai mahe lo ton toka hui le mui te heo hui tenei te matua. Kua mahe hoki tato ke hui loki hui hui te tato ala leo tenei. Ke tuko tuko mo ko te awa no ni te matua ka he tai lahi.
1: Hei tai lahi lele, e ha tai lahi ati te ingoa manu malo ia I ke liho ki tatu ka inga. E ha kalongono mai, kia mai haki lama te tatu ka inga pito ai au ki lani. Malo ni ki te mataka te o lihe, vena ki te mataki aluti. Ma te kau hanga I te leitio, e ha katina te programe ato ke lau. Hei tai lahi lele, ona ko te ahe apati te nei, tauro ki tatu ka mata I he kupu ni, he kupu tarito no ki tatu umale na na uruhale kloto te malu malu te atu e te hanei ni wa kohe ni kohe vana la vai taritunu a wohe o hitinu gali iano vana la vai matu he te mana buko hagi la hoana wohe kata te malo hoi ka taritunu a tato uma na naga maki ke uma ke olo kloto te malu malu te atu e te hanei e te taro kaka nga he kupu e mahi tato ke a ke ke hakoto tele ai maka maki ke ai e tato hawa linga pako tato tamahai nga uma e tātou langa ke lihi ano ni ma te tūlanga e tāla ki hoka I loa e lawa te kupo te atua ni wa mana te launga te mātou mātou hai hui au te loti te hanei mātou nai tara noa ngā ki nā mahui ne popoto ni ka mahi lawa nā hui ne I te whiripaia nai hau manatu mai lawa o te vela o te ni o te te tino poto ni e vele te tino na hau te na hale lunga te papa ni kato te vele te tino te he poto na hau lunga te ono ne halo te ni te taidu te ni te ahoa te ona rana na paku ki lalo ule vanga na haka naka na e toka lima hui nene toka hoa hui nene hai tala ki te matua ki a Eva ni wako ko Eva na kato hina e te ngata ni te Apollo I te nana to hina ya ta mutena na mahua te ta te aku kugla lu te ngai ala kala te mea ta ua mai te poto ka te atu o te poto ka te lano lani o mai ta te uke leha kili na tripahi ki ke li na poto patino ki na mea uma lehai ka he te te ho te tere o te poto ka te lani te poto te atu a mi te to mai te hoka utauta a vai ngā uma ye ngā mahe ua ka te atu a ia mai te kupua te tripahi a te toro no ma luaiva luaiva ni kona mea lilo e ho kailo ate te toa ki te koe na mea lai ke ki te amha ka ale te ki te koe kona mea lai e na nengi kama dianga mo ki tāua ni hiko tukutonga tēnā ma tēnā rā te hine mua mua ka te matoki a e vahe wa ki te matoki a luta ni wale mai hawhine na ina hawhine nuku kehe hawhine na ka hana kata naka tua tua un tēnā aloha tēnā mātua mena ki a Naomi ni mātua tēnā wanga tēnā oti ni na hano ai lewaitono talitonu. Ni he na he ona hakele ko tono talitonu ite te katoa tua nai te mato ke Naomi. Ma te poto luta ki te atama maona I ki te ani te lea ni. Ko e wa lea hano te hano ki te hati ki to kini ki moatu. Ki to nuku ni wa ko wata wabanga wata wabanga to wata liki ni ha ne ka he aina ki eite mera ki te ai luta I lunga atu ni o tako ta winga mati haka tua tua nā mini I urwa nai pangāti tari tēnā ni vaha ke I tuta ko te mea hanu ki hana ki e ni o e he ai go he ko te ki rato I hana tu nau hio ko tō nuku ko tōku nuku ko te mea hanu ki e te mea te kua te ai au ni tā wala vaha ki tāi te te kai teo tā te lana ki tā tui loa tā ka manu ia ngā o ruta ni ko I hoki na tupua ngā mai ai iu ke li hio te tehi mātua ko Māli at mātua o Yehiu te ngāli ko hama natu mai haki wa ngai tala vō ni nā hua huanga na mahai ke tau ni la haere te aulanga ka ena koto nā hatua tō ki pelene te atua ni ni hunga tila na yuha na koia nā hana mai te perenihe ni me nā ra ke Yehiu ke lihe kata tōri ka kaola e te tehi mātua nā taku mai ko Joanna Joanna I te whai e te litui o luka valu tōlu he tehi te mātua ka te anganga nai tautua, nai haka o ngana li hiohi, ana ko lora pangai nake tautua, te ngalonga te atua, ma tauhi ni, ma nake japoi tolu mna vanga viena. Ma te anā la, I he te maa, tala hapa po te anga, wa he paha, ka kama natu mai la ke te au, he ngā moho, he ngā koha hine tau le lea, ngā tala vou ni, ke tā ua, ke tā tau ke, ke mo ta tu te pota te anga nga te pota mai te pota tua ke mai ta tu ke khatsino ka to tua na ho huanga te tua mo ta to wala nga ni mana e ko ha mana tu mai ke mau tino ko me hoi na ta kitahi e oronga tahi mana ho huanga te tua mo to la nga ni pela ni wa ta tu ho me hoi e te ka tu te ma huanga he hoi ta wa he mau mau ni to te ola mo te taimi kai hoai mo te mauti no ko hoa ngā luanga e hoai te he tono pe maha kai kunga e a ngai pe arewa ki te hoa huanga te atua mo te ola ngā ni ke hoke te kutu kore hoa langa manuia mai hoka moe moe te nā lahe vai ngā hakaro te lea ki tātou ala mai te tuhio te ngālu mai te tuhio Filipi tā kupoe hoa huru tonu ko maha ia hio hoai hio he mea ni ona te atua mai e ia te maa lohi taka maa keke mai au. Tena lai te maa kupu ai te au lawa te taulo ngahi kupu. Mie he kupu ha maa lohi mai te kupu te atua awa hea te nei o te ngā luenga ni wala mai te ngā luenga tata uum malele he nga koi na hai hui au kio nga te a korona ni e tata uum malete ngā luenga te kutari tonu te atua ke tā laki makai loa ke tā lele a ngai ki te mana hohongia o te tata uum ke vela ke tata uum kena hau ne poto ni mana tina tama loa po poto I tulipa ia toka lahi lele ni mahi tātou ki tāla ki maka I loa tera kia ke ngahi tātou loto tātou nuku ke ata si e te atu e nātou I e nā ni nei lang tātou ki tātou nuku mai tai te nei karai rato e nā tama vāenga a ngai ki nātia ke ngai hoi mo toke lau ni mo au ki lani o te ranga mua mua ko te aheo huluhua aheo hea huluhua o yuni e kuna hono taki mahi na lava e hoa loa I ni vaanga hoka te tupu nia ni vaanga e te tau ke tātou I loa ni hoka a ringa ni mahi hawa noro ka mahuta mahi lo ke tātou I te tūranga lava tau ati ake ai maka maa popo ai toke lau au ki lani te nga lehe vaanga mua mua te hae hulu hua o yuni o te hae hulu hua o yuni o te nga hukila o nga hukila vaanga te nga te taimi nei I nga tūranga tau ati ake lava tātou I lunga o au ki lani ni ya mo mo ba ke to ke la usetsa ni to ke ke konga ki la ba mai ka la hi ma ma popo ma tia ke to ke la u la hi na pele to la te ni te ngali ko wa e ha yuma I te mo mo te tu hai he me hai ta wa no hai te tu ni ko te na la a ko te na te ma tanga ko te ka ti nonga ko he fundraising I o he ko he e ta ko fundraising he engagement ni te na nga ko he he nga te ki he le ni ko he ava no la he ma huta ma huta ai ma ko tanga ai he nga ta ko ta tu tanga ta la tu ke lau I lunga ki la ni o mai I ho ho ta ki la ni ka vi na ki la ma na panga na tau tuanga tu tau tahi tu na tau tuanga te malo ye ngaru lue mai ha pote tatu tangata ni na service providers ke ke he mana tau tuanga ngi vate malo ko te nahi la ko te he hiva kapito ata ko he wicha pol te na hai te ahe huru tahi ahe to nai I te mahi na yulai te tai te ko te weekend te na te mataliki ni te nala ko te hini ko te mataliki winter ball ni e katulo atu hae hae te nei ka noro te ava noa te nei ni ko te nala ni te nari ngahe koe kila vei a ko he winter ball ka kakai ka hae koe kila hua e hoa sili ki te ata mamao ko he mahutanga te he kutanga ai he ngata ka maa keke ai te he kutanga maha I loa kila va te ka inga te lau ka vina na panga toko nā service providers nā tātuanga ki he kehe e ngā lulue ma hea poti mā tia ke hata he toke lau e tā ua lā ni I haki kila ala ke tātou lā ni haki tātou kila o e hui e te tau te hea mea mua mua e hoa I whea e hoa I te Ellerslie race course ko te konga tēnā e he kuru Remuera Pebrick Newmarket ka he konga lahi tēnā e vega he konga lahi tēnā mua mua ka kawike I he hipakuta ve mato ke lau te konga tēnā e mamai adele mani hai nā mai pui pōnga pōni kōni ni
2: Aloha lai, atini lutsi.
3: Vena hoki,
2: hane.
3: Ha.

0: tate pehe, tate muhika, kai I tomahau, teo tomahau, tupuhaka lave lave, o te kai ngai e sefe e koe, te ia e nohoi te tūt pahehe. Ni? E sefe e koe. Ka hau ki la e kikila to toka, e iho ki nga taitaimi, e lelei lavo te hono koto tawale, ka kokoe te ia e kawe tawale, kikila ki tau hakata, ke ki te atu nga tino, e te bai haten te katu nei hoki, kana he ki kila ko ohu kila vai haila vai kino ko ohu haila mahi aki a te rear mirror wa e koilo ala vana me tupu ku haka lahi ku a tupu hiot me tene ki te au I nga tino e maheau mai la tau tawale I tua o te vai hela tene te hao ngā hua vai hea tene he tawale hoki tawale ve tawale tutuku o tala vou e ki kila tau e heau I te katoa Kola na hano taktavari ki te tuanga wale, ke keep left lele au ki te anga wale au ae, koiloa. E heki, na heau lewa tawale, zoom, fan, pahi mei o te katoa. Ka ena e koiloa, ka na velewa na hano lawa uite, I tū lawa, ino, ka e tauhi lawa au, toko hea ko, koukula vea. Ka e hoi a ke, ko te tawale lawa tēnā, na e heki matalona maumai, na tūlewa tawale tēnā heoka te te la kau I mua atu lele o te a. Ko ne hanga la ten tupu ait me tenei. Ni ilunga kine au kilani. Ko te tāwale la tena na iko. Ko tino na kona. Ni mau eho la e kona. Ko te mau mau te mana iko tāwale ka tena. Ne vena huia tama. Ia. E heki. Na ka e teka e hanu tō kua. Kua heha tāwale tena kua pikite la kau. Oi mau mau tu ai lava, kai kua tau mahai ke kau mai ki hoa kua stuck te tino tēnā. Ia I toku maha hau, kua te huia tama, kai ehe ki ni, kai ehe tau ke ehe kulangona vena, kai kua ulawa na, ko taku tala na hoa na koiloa, kana veia ehe ki lavea ki te la kau, I mean, kana he haka taho au ki te anga vale, ko au te lavea. Ko te laile atu ai tātou totoka, ki kila totoka, hokauta uta ko ilunga te awala. Na ko gane he tau hihi to hea ko, ko elele na he tau hihi to hea ko, kai hai e koe te mea, hoka heao e koe nga tahi tino. Let them, olo tuku veo hai tālia, e ilawa taimi e la vea ki lātou I lātou he hokauta uta. Kai mō koe ke pāki tōka, inga ki tau hana uho tali mai te hale. Ia he tamā lea ona, e lahilele nā mea tūpui ki nei, nā haka lawe lawe hoka hua he ki, heo he taimi, heo he awala, heo he mea. Ko te hale, ko te kā inga, ko hoaho, ko te aonga, ko lunga te awala, ko hoea lava e tupu lama nā haka lawe lawe. So, waka mole mole ko te malu tātou kā inga, ke kila tu toka, ni? Ia ka heka tai ke tātou pehe tēnei, ni?
1: PMN Tokelau.

o te whātalo whātu sā moa e lau whāsau saunga lea fiafi. Lea fiafi o lea sāpati, aso fitu o iuni, lua afe lua sifuluono. Ai alo mai o tātou talafou mai au wai whanua, au a lau whāsau saunga. Tala mō mua, ole sunga il faletua ya eti fui maono makasi, o ia o se tamali I faasa lau, o silia male tolu sifurtau sanga, o au auna matautua li community pasifika, e ala ili tofinga o tamali I faasa lau. Leana mana ia ina, I whaelonga tau aloa a New Zealand, le New Zealand Radio and Podcast Awards, leana whaia I aukilani, I le pōle astofi a sofao iuni, lua afe lua sfuluono. Peona sila fia, olo oia whaatau tayel por kalame o le laina o talo sanga I afi afi o sa umalava, I le PMN Samoa, walata I le tolu sfurutau sanga o na whaatino le nei au au nanga. Ai mese foi, o nisi o au au nanga por kalame o lo whaatino I le radio Samoa. Na ia maua ina alfailonga ta waloa. Ole ta maali waloa le au au nanga I ngā luenga whaasara lau. Services to Broadcasting Award. Na whamtala ina e whamasino. Olo na si ufofonga o se leo whaatuatua ina. Ma ua langolango ina ma si itia le tūlanga. Ole au au nanga whaasara lau. Ae meisi ole whaamalo si au. E tupulanga whaafongafonga I le iti o. Ae meisi ole mamalu lau tele o le community. Na whapea foi o na mana ia ai mal por kalame o nga ngana e sili le atinu un le tau sanga le na mawaina al por kalame ale PMN Fiji. Na matuata pisa le atinu atoa le famna tuina o le vai asor ngan Samoa. Mai la vai a o nga fata itai se ia o atu universite. Ai mai se foi o lpa io e kalesia mtanga lue ngal malo mafala purtonga tuma oti. Peo na alo atuai I le vai aso o atuanai. Na o foi le All Blacks ma au laka PSS moli mawina I lunga upenga tafailangi. Ala tofa soa e ala ngangana malona sao I a Aotearoa. Mai sa wina nisio ati na e matangofi na whapeo na tala ina ni nei vai aso taua o le aonga Mangere Bridge Primary School na tatala alo ia ila lato por kalami whapito o ngangana Samoa, Samoan Immersion Unit. A matale sao ninga alotu ta ita ia sungar whafenga inga ia Yosefa Lale Peteru o sao noanga matua mfaya onga e maise whafifianga na alo ia ila aonga awalava le nei whamue mue taua. Peo na sila fia fa mau maunga Stats New Zealand o ngangana Samoa elona luai au kilani ia ila ato e tau tatalai a elona tolu ile atunu atoa maoneia onga fa pitoa ma por kalame o le afso soan tele ili fa aulau laina o ngangana Samoa ia o Aotearoa se tasio saunoanga ili vai aso o ngangana Samoa. E tusa malivalu te si malilua miliona tala. Le tino I tupe o nofu ai tala fuai le moana Pasifika. Le aula kapi lea peo na silafia. Lo nofu ai tala fuai I kampani ma au au nanga isese. E tusa malili poti tu ina maia le kampani o nafa. Male tu faa sio a seta ma ai tala fu al moana Pasifika. Ina ua tofia le famu sinonga e tapunia le nei kampani po liquidators. Manta ua liquidators po le kampani e ta ua ole tene. Neo Financial Advisory. Ole nā o whae ua nā o se unua I whainu mera. O waele I mai are leila lātou sailinga. Ma o nisio company olo ai tāla fuaile moana Pasifika. Ole Sport New Zealand le tu sa malelua te si malifitu miliona tāla. Ole ASB Bank, ole New Zealand Rugby Player Association male Auckland Council. Ele ngata e nā ole au whainga luenga uma. E au fiai male au laka pi ele I tutongia. Sao no ole minsta o tālonga ya Honorable Mark Mitchell. Olo sila sila pe fia se tupe faina toa mo mai mai le tupe le lua te si malifitu milion tala le ai tala fuai le Sport New Zealand ele ma mai a te ia le sa ona faa lua tupe la tunu pole au fai la funga o loo faa wau persu suenga ai wai ei faa la putonga to lua u faa rielo la manao e faa wau le au al moana Pasifika ma al masina utua nai le foina faa lia mai ai ele New Zealand Rugby Union ole aro lato tutongia tutongio tamata alo se yao ya yulai le fai unga ole ta amir sanga.
Fali mai la fiona le misa se fu malo loina ya ono po Simeon Brown le vaso tonai. O le amatanga le masina neyo yuni lu afe lu sulono walo a ye neima umafai. Ona va aia oe e fatra vai ia manisi o ngase ngase. Ma fa apea ona fautua ina vai la au fitawi. A emesi o le tau singa or soi fu malo loina. E le cha ue va aise fu mai se ivangana u tinga ina tele. Sa unu la fiona le misa. O nisi o taimi ua avele ma mao ma le tango tau fu mai. Mr. Manaumia se pepa talavai prescription maile fo mai wole ma wai ma maru lau tere tau singa vave Manaumia a fio ane su ane fare talavai o la tane a walo a inga Salafayu, Changata Moana, Peoples of the Pacific. Ole ngoa leo le vaenga whapito le fale mataanga i Dunedin o le Tuhura Otago Museum. Na se tala aloa ia le astonaia sono iuni. Ino mai ona toi fausia ma fale leia, lona loto i fale. Ile lua toi sanga taluai. Lea sa fai ngoa mua mua o le Pacific Gallery. Olo ia i lea fale mataanga po le vaenga lea mo le Pacifica. Le tele o me sina mai atunu o le Pacifica. Mai femala Femalanga inga I tau sanga waleva. Hai mai se o vai tau pūlenga wha kolone. Masue suenga. Na mafua I ono o mai nei mea sinai o tago. O se tasi o vaenga mataina le nei mataanga. O le toi wha fowina mo mea sina mali pasifika po tangata moana. O se ka peta tele. Ele uru fale atu pe se fala tele. Na tu sia se tasi o tu siata I longa le atunu. Le ta maitaa ia ana te o filo. O mamanu ese ese mai atunu o le pasifika. Le an wha pea o na wha tino ina. Ia ma ua mata ngofia ai le ufale atu. Ile pepo famtalanga sa unole li pule o Dr. Ian Griffin. Ilona mita mita. Ile tuulanga fa vao malo wa yele suinga fau. Olea vaenga ole fale mataanga. Ole tangata moana. Awale te umaluina le leo mesina ma ile atu pasifika. Sa unole te taifono ulfono fafautua sa moeta niren. Le fionga ya afa masanga ta ele pavihi. Ose mataanga fa fie fie loto. E te umalu mfa manatu mai aipea I tupulanga fai mai. Nisi o mesina, ua le toi whaonga ina. O le afionga ya leota Alice Meredith, o le olo nafua maleva aia, o mataanga Pacifica. O atata o talafo ia tu fasiam fali wina talafo, a walo sila fia. Manuia peo e Samoa.

0: Ya le uwa sifu lima minute uche eneile itula hiva ile fasa usangwa mese fulfawa wino datu purkalame ole sa pati manuia afifi fa ilo atu le uwa mawa le datu wavanoa male fionga ya la pepe tala ilene ya wafoli tautua faa wawo le 30 sa pacific ya leva ten malifalo ole malo sifu manuia la ufionga ile na ya fiafi ole aso sa pati oleli
1: Ya, yeah, tak perlu ya tu lagu tu lenga tu tol meningu. Ya, yeah, bayar ni fuh le tapu ingat sa mole ni ya. Yeah. Ure sapat, ya yeah, tol tunggu ya yeah, sa mo fuh yo tau ya se saudi ngeman wia. Sehingga ya fuh merfah mentunggal ni ya so. Ya vi ya le lofah meleang le leyo le tua. Um fai fuh yo na tai tai mai lo tu soi fuh ya masuk matu wala fuh. Ya awa fuh saudi ngapion sehingga le ya so. Malu soi fuh tu tol meningu.
0: Ya malo fo ile tawa ta ila wo fiongo ife amanga lwenga na va yaso ya mesi fo ile ne yaso manatu ai le tele o tutu noa fe amanga lwenga mesi fo tiu te fai tutu no ainga ya wa meia le ne va yaso ai le ya nga ida por klame o tele o pisi do ofisa ya il fa manatu ina fo yo ta to honus fo fa tusa nga isamo ya te
1: ta ton wa le o ya se si le I a fa vanoa so no tai mi fo ile nga tai ne ni sila o samoa Ya, e mai tau ina e fo'i le tele o mau fa'a fifianga, tele fo'i o mau mea lo o fa'i longa ina le tuto ta siso tatu watu no isa amua. Ya, e mise tu le tunga fautas.
0: Lira. Teo
1: le mea nga na matua I tu le le yafe au o le leiva yaso ya e wa ai le le teimeo tunga fautas. Ya, awa e pe fa'afetai I teknolosi neva I teimu. O le umfeno matumata tu tatu, ye fa fo'i tunga fautas isa amua, e pe ya la ta telefonofo lungo le o talinga lu vui le le la tomata mata tu ye le ele au mainga fo I tu sa au mai I le tele o au nanga sa ma fayona la to au mai e lungo le o lo penga tsai langi I le tele o me sa tu pu sa mo
0: le le vani
1: ta ko na yo so ta to fui a ma futanga I le ni ni si la
0: le
1: na ya ta to fui celebrations
0: Lia la versa unanga la ofinga ta wotu langa le fa moy moy nga mise fo le po ina mayo dato tu unga va de lo la ofinga on melo wa mai tawina ne on no sa sa we ne ri take a loss in ne vai tau yo wotale to ta ilo ai nis fo le nga I tan nga awa ma nga yo we ma kama va le le fo I lungo le ya fe le le po drones fo ye be mai tau le le ya tuai

0: O ai tonu ale o iluma le tamua matulanga pe o nei tuanga wha ane tausanga.
1: Iyo e, ia, o whaelonga wha ia hui nga le alualu iluma le o leo langa le nei vaitai, ia ae whaftai. Ia, e toa tele o tātou ia saa tāpua ia tu ia tunui whafu. Ia le saa tele ana mata mata atu le tele o. O whaatinonga sa, mamea sa whaatino mai. I saw more. Yo, Nanga, Mane, or Lofa, Pefon, Tatoe, Tato, Digicel, Ea Lile, Farmout to win a 4 year Langa Internet, Malea or Nanga Telephone. Lea Woma Fayfon, Telena, Feso Time, and I in a Malafo, Mainai Live, Yamanai videos for you. Ya, Wafoile, my more to ya your tato, I nay, Ata Iloya, or we are Ole Mere Pitoi. Sili ona mana ya la uya mata mata tu ya. Ya ona Paulo le mesa ke tau fo malo tai mi avano. O tu nga fotas.
0: Mani no.
1: Ni mo ni ta te mata mata i sa vali mai sti fa fi fianga. Ya ona le pis. Ya ana matua ai la vale tai mi mata mata tu nga la so fo la fiasi. Ya male tai ao fa fangua tu ata mi ti le tai ao la nga pa mai lo matu. Ya masalo le na tuai la ufa na una muri la sofa sei tini tuunga na muri le oto.
0: Ma lesa unuanga la ufionga maua e. Ia le se e mei fo ur sala ingol tai. Telefoni le ile la ile fo ele ala au. Ia ae tawalunga e loa ia li ima tamai tai malo le malo. Ia po ali fo ia malo le malo. Le sa alo ina le fo ispuni le le asfai le sa tawalunga e. La sirsila la ufionga. Ma tao le ole afa wa wina pea ma fa tupula ia pea le fia fio tupulanga tala vo jato tunu u ile fantasi.
1: E tak tonu mai to tonu manindo e otu tau sangata. O te lea tu fautasi ia le au mai nei ona leo vavai mai. Mana na yo fai longa tupi.
0: Mana yo.
1: O le anam pai ona ona maua. Ia. O le mea fwe le lei. E lei fai pia ta sir fautasi na avea umole mua.
0: Mani.
1: Ma le tu lua o le ana fetuftufa ia. Le ana tu langa mo mua le telefone vai nu ili aso kufuwa li fwe la au. Ia ae o mai fwe spuni ili aso lulu. Ia le una tu langa mo mua malo le malo.
0: Mani.
1: Ya, e o atu tausanga lea. O le mea mautinoa lena leono fautasia na e tausanga ni. Ya, e o atu tausanga lea ua faoso lia fo ile le fia alo fautasi.
0: Mani.
1: O isi fo ia la lafanga, ia manisi fo i faa la potpoto.
0: Amise io le. Lava fausa o noa la ufionga. Amise io leono sifu lima tausanga fo.
1: Ya, se vai. O lena ono faa o atu leono lima. Ia iu te utato wa ya tuo fai mese se awa la faa se aonga.
0: Mani.
1: Awa e ole uva vai me fa pe aso. Tu la kapia ta tu ano la vai ta siale e lua aso tu tu wai a tu ti mo le ono skuru fitu a fe tu pe a.
0: Mani. Mani.
1: O tu la ngana yei a fa ta ye fo il ta tu ma lo ya la tu ta pena. Ya la wai umal man wia ma le mia sa wai. E tu masalo a sa se li poti o tu pe ma wa la tu ngu e le vai te mi le ole. Si singa fua. E on ai loi fer tot telu la tu no malanga tu e mai moina ia tu langa ia ma o telo li poti en fa ona sau li poti tai ma sin al central bank. E en pa pe mai ia o tu pe ia sa mo e sa mo ile vai te mi le ole si singa fua. Ia vai le ngata to telo la malanga tu o atu no fo yo tau si pe no fo yo la tu ai. Ya ai fa hanu se le ni me ai ya o me o mata matai ya atu no le fo fa lo ta tu ma lo se le ni tapina no se si ya fu ya ala tu manuela tu no tu lango ta ma ai ngolo mo to te lo la tu asia sia
0: ba li le va ya moni sa no ga lo fiunga o le tu lango fu na le mai ta watu ya la ta me se li poti tu sa mai le ta tu no ya le to te le ma le ano no ai ya o le ta tu watu no sa ma langa tu ya wa fu fa mana tu ina o le ono sa fu fa le ta tu no mana tu o le fu sa tu ma ti la fu le wa na nga ya le ta tu ma tanga lu nga a le digi sa pacific ya la fa tu la fiunga a wa fa fu nga le tu no o ani si ba nga wa si le fi le tu no sa linga ne va ya so
1: o lo to tele la vai la to le fuling mai o lo sa uni fo yo i sa mo ai tu langa fontanga e le masina ya ma o tu langa ye ta pe langa masan ya ma na mi la sim ka na wail tau tu al ta to e sim ya e te alu ai lungo le website ya e google e sim teacher sar sa mo ya o lo ye ya company un fa yo la to providing al ta to e sim e o la ilo telefoni taimi atau ngu oi Samoa, ya, na ona kirikia yei, ola whaungareo lau visa po lau mastakare whatau e lau pandu. Ya, a vando fuia se simulitato ofisa I mangele ili moto Samoa, mafai ono bau atua I nale sim card. Ya, mole, mole telefoni, ya, mafai fo I ona top up, whaungata atu top up po lau mwe New Zealand. Maua ia tātou dairies o tātou supermarket ia o tātou pumping sini. E nāna e fisilia I e manau niasau top up le digisau. Ia, mwhenu top up leo telefoni a te leimelanga. Ia mwhenu whaunga e lafoi ia top up anga I telefoni digisau. Alou a inga I Samoa. Ia, mwe lātou fwe o loo fisiling ia nisi a wala vave mwhenu na lafoi se leni. Ia, na e mwhenu na lafoi se leni whaunga e le tautua. Ale click X or the rear, if I pen a fully rocket remit, yeah, I don't oil my cash and digital, yeah, polawa unangana la for tupe, lean final la for two for it don't move telephone digital. Yeah, la for telephone or loan for your song, I'll my cash is I'm what don't if I tell. Five for Natalai to tupe, yeah, for pay for a tattoo officer digital in a PM sale longer. Then for your Natalai, yeah, say Lenny. Olo la fusa watu ya mantua eta tawana ya lo tele stala ilunga lo website sel clickx ya poleria ya pole rocket remit for ya mfailo na la follow se len ya ngali my cash le tichi saul isa mo ya o onisi la va va nga for to tuar ta to tichi saul ya asia si malta to ofisa mfailo ona so so ania toi inicio o va nga fo ya olo o mna mi aile fatatanwa ya atono le fo e telese tatu tatu e selon fan fatino atu toto
0: nero
1: fo na ya ina to wolo nga solo mai lava tongi la to fatau ya mo le blooper di sabwa ya ona lo nga lue to fetela nga tetia em fai ona a mai le lisi o oloa ya ona tango le tetia fa ya to le tau oloa ya ma fai le tongi ne le tatu official ya marketing ya ai mo moliele le blueberry sa mo ya pena ile tatu custom mile na vili mela stofile va ya sonte nei ya na na vili mela stofile sili mai fama ye la tunga lunga la fisa mo la umo mele oka a pe se wala en fina tungi nei ya na na I meli mai la vole ole lisio ole oka na mai sa mo ya tango ti ti fa ya tu le quote avatu na na sawa le payment e tono le TL ave ma instructions amo na mo muli ai la vela sfa vele le oka toto ole ave na ma la na foi tala sa ma mato o mato afisia e le mas fel wa ole na fatin no mo lunga le email tu la nga uma ya ala wa te ila tu ai nga sa mo la o fa tu dala kili fa tu le sia so ya o mon fatin no ma tu la nga uma a tono le nga fo na ta tu tu tuana male a tia marketing e ta tu proper
0: nido
1: ya to so ani fo ya na tu lo fa ya la tu nga vena sa mo ya mon ta ti nga ina fo ya la fo se le ni pa tau su e ni si e wala fatin no ya le um fo na fatin no uma la vai e ta tu ta tu tia marketing ya o le fo ya fo na mai sa fo to tong ye cash power ya te tia a mo la tu e man na o e tongir cash power I Samoa ya na un pleno mai sa for tato ofisa na mangi le moto Samoa ya wale sunga ya titi ya kitiona ya mafayona to tongi lo cash power pa wan mai te sauma mai le mita namba mali ngota ngata le Samoa le volto mita ya umana fai e titi ya ya ma maua ya lo cash power te milona ya al tutu for tato Pacific 40 le sia wal fingo fi en fai na tongi cash power wifi online from early no internet banking e perform a follow visa pola mastercard tongelo cash power from a talo favalt ya e un man process to la foto e mato y el copy el cash power lo email ya na tangole la foto a en esa mo ya está hecho to o va en algún auto tu es eso lo fatino tu en New Zealand ai so ta email o lo tasi limono to to lo fa fa ya on faile on asosoniat ya fa taitele toto manino mole mato wa no le nefia ta ton foi mo se sfa po ponga le stof ya male us de acion e asavea ya prefion ta pesta ya pa lo funia foi le tuola au dia va foi fa mutut
0: Ya fa fte tele la ufiunga mo fa no ino lo taimi ya mna tu lavai fo fo fo fa la ingo lo pisi lo ufiunga fa fte mo fa no ino lo taimi le nepo ya wa fo isi tala mo ta tu tu no ya manwe tele ya fo fo nga mesi fo nga lo nga fa nga solo neva ya so
1: fa fte la
0: so fo fte so fo le na la fa fo nga mo ya ile tau tu fa wao ale fiunga ya le pepe tala I junior lene ile ni fo ivango le fefia wa fo ile tatu por kalambi o ni ngalo no mer telefoni o lo tasi lima no tolu tolu fa fa o lo tasi lima no tolu tolu fa fa ye pete fio ane mali wane tala ane a ao ile tatu ofisa tetu sa pacific ete mo ile fiunga ya le pepe mai le so fu e o le so foraile o lo itafa tafa tolu lava o le maota o samoa ya le tatu fa wa u le ngata le tetu sa pacific ya le talo fa voucher ya tautua le fiong alfaltu ya falute lafo sause leni faila u fatau il faloloi Frankie Samoa ta sao dual tupe il faloloa paule meye mautinoa le ngon faloloa le nuuma le ituma lolo tu il faloloa fatino le awaunanga ilunga upenga tafai langi le ngata ilia tato TL Marketing peo fo ifo on tofa fong fonga ile saunanga le fionga yale upepe TL Marketing se tasio awaunanga fa mama avenga ya wafo ili tato fenga malanga amese nga alwenga ulo fatino ngalwenga mosio tato watunu isamwa ila to ulo ufufoina ngalwenga titeli fale maftanga fale kalisia maftanga fala putputonga ainga ya pose alo singa alwenga tele olo efofoina fatino sio tatu tunu usamo awone ngalo la wananga ya aleti au marketing ya pete fion foi ele fionga pol fitalenga ya titia pe ona ta u ale fionga ya la pepe ne fiafi leo na isekone ona futunu lelo tula hiva mai albese lea si etulo ele tatu to sports ele nei vaenga ole afiafi.

Ya, to e fapa ya tu male avatele malifa alo alo te tawai le mamalo le tatu atunu ili nifo I vaenga o le tatu porkalame. Ya, pi ona tatu se e mai ya I faanga tama pi ona I unga, I fai unga fui o le neiva yaso. Tala mefa solo tatu porkalame manatono le tatu taimi ya manisi fui o porkalame ufa taoto ili neipo. Ole tatu ama tatu ile tamulisanga taitu ofitu lo fanga solo ile taimi nei I falani le vayolo fanga solo falani lesa ama taina mai ilesa forile asotona I alastona I maleso ole suinga sempini la le lau alo tu yei po le asole nei talonga sa fatino ina ileso le aso sa nei lesa fanga solo e tatu cup quarter finals ya watu suinga sempini ole taitu ofitu I falani Cup quarterfinals mua mua sa ta aluai a lii, tamurusanga a lii sa ta aluai, au sita lia ma falani. Manu maloa ya ye falani, lua sifun maleono ana ai, ile le ai au sita lia. Cup quarterfinal lona lua na soo mai yai, leitu pa a lii, sa ta aluai fiti ma Afrika isaute, manu maloa Afrika isaute, lua sifun malefa, ile sifun male lua a fiti. Sunga sempini na soa tu iai lesi tatu cup quarter final ile vale o New Zealand ma Pelitania. Ele ma ia leo mai au ya au fau fau ia leo I tono tamu sanga awa amata on fafiu fiu. Pelitania faya ina ia New Zealand manu malole awa lii le o New Zealand Sevens a lii luas fumalifa ile lima Pelitania. Ile si cup quarter final sa fanga solo le vao America. La tunu tele ya mese fo Hispanioro po Spain se fulu fitu manu malo ai Spain ile lima a America I cup quarter final tama ita isa ta alo fitu makanata manu malo kanata los malivers malfa awa tama ita I ile si cup quarter final sa ta alo le awa New Zealand tama ita I ma Japani manu malo New Zealand tors malilima ile lua se fulu malelua a Japani I leisi cup quarter finals a ta aloi falani ma America ta longa ta ma ta I manu ma lo America se fulu malilua I le ai falani. I le cup quarter finals ta ma ta I sa ta aloi Australia ma Spain manu ma lo Australia ya se fulu malifa I le ai a Spain. Wa tatu cup quarter finals la le na ne la wa folding mai wa oto ai nei ya fa nga so longa o tatu ta longa cup semi finals cup semi finals ile tamu sanga tama ita io la ta aloika nata manusila ile po ana nei ile leisi tatu semi final atama ita io la ta aloi America ma Australia ile cup semi final a lii ole ata alo falani le au olo tani malo ma Afrika saute le isi atato cup quarter final o New Zealand au te rone le au a lii ma Spain ya watato sui nga sempini na ne ufata oto mai le po ana nei ili fa nga solonga I fo'i ole HSBC Sevens I falani ma ea ya ata alonga ia sui nga sempini ya semi final ya ole fatu a fatino la le playoff ya po o taun unga fo yo sui nga sempini I le aso nga fua le aso le ata yao pe a vatu yeitu I fuma leo la ya pi fa vahave yao ta alonga ia o nolo tatu walu so solo lava I lunga le taimi falani manatua o le taimi nei ya o lo o tatu tamul sanga lo se I falani ma e al vaile ya o na fa nga solo lola ia ya pi fo yo na silfia tatu tunu mai a mai fo yo tamu sanga sa fai Valladolid ya Afrika ya le wa nga I mai nei ile itu langi falani o va nga na pion sirfia dato dato fitu dato se mai ile Super Rugby Pacific ile nei fo I va yaso pion sirfia ya ta longa fo I sa fatino il fa I ungol nei va yaso sa lo ile yai se tanga ta ile tuli tulina I ungol ta longa ile na fo I va yaso ya pe ona yai so nga sempini ile nei va yaso le ala u fata o toi nei ya dato semifinals semifinals le wa mauti noa ina wa mahe ai ta longa le aso nafi le po na po asa farile le sa amatalia mai ya tatu quarters ta alo le awole lau mua ma le Brumbies manu maloa ya ye Wellington le awole matangi Hurricanes ono se fulu male ono ile se fulu male lua ale Brumbies se e mai le talonga le Crusaders ma le Auckland Blues le po na po mai ta wina le fainga tau le talonga ya pite yane mahalosi lava kalaistete lima se fulu male luana ai ile tonu se fulu male tasi ya le Auckland Blues
ile talonga na so ai le au le Chiefs male Queensland Reds malanga mamao mai le Reds ia e tali malo ai le Chiefs ile la talonga male mautinoa e sa ili so na vanoa mo se taimi mua mua e ulu fale to ese au Australia e tsonga se so nga sempini ai peita yane ia wale tau lau wale fat moe moe ia pei ona malolo ai ili Chiefs lua sumar fa Queensland Reds ili fa sumar leono ali Chiefs manaya fatinonga ta longa ia pei ona ili po ona po ioi ia ole fo ila wa mauti noa i ele hai ma se au Australia ia ule so nga sempini ona neito sanga ole ato sa ini lava i au i tutono ni selanei o atato so nga sempini na alva ya solar nei ile sa farvaile sifun malua o uni 5 minutes te ele fitu le afiafi o le ata aloai le Crusaders Canterbury ma le Chiefs so nga sempini mua mua so nga sempini lona lua ta penda mai lau Auckland Blues ma le awa le matamatangi mai Wellington le lau mua Hurricanes ile afiafi o le astona e a nga fuonei pe avatu yei so i formule ola.

Taulunga atu ya tato, taalunga le nei fiafi, peo na sila fia ya le suenga sempini ya ole, oi sorry, ole tamursanga le tato au fusu ya peo na faailua mai Samoa. Le tamursanga o faingoi na 5-4 Independence 64. Ya peo na faataoto le tato committee faafoe a mese ya le Independent Boxing Samoa pole IBS. Ya olo o taimatali e ai le fionga ya famuina to le tai David Tua ya mesi fo le fionga le Bristani o le tato asosi fusu into tonu Samoa le fionga ya tavui Mike Lemisio ya pe ona fatau tai ai le famu moile le polas for mai le mavaya tunei le allow te tauli manei ya taunu unga pe ona yai unga o le tato au fusu I Samoa tala fifia failoa le fionga ya to le tai lona fifia tele ile tulanga pe ona ia ile fina o alo mtam fana o lo o to le lengi to tonu le tato tunu pe no ile sunga ya Jolando ta ala manu malo ila na fusu anga fa professor mo le taimi mua mua ile cruiserweight ya sa ta alo ima se alo fiti ile sunga ya saini valati ratu ya le sa manu malo ai ya le sunga ya Jolando ta ala tasi nao tato tamfusu pe ona fata oto ili tamusanga lea sa mai alias foreli ya mavaya tunai ya awa li fat manatuina ole ono sifuma le faa tausanga ya ole tato tuto tasi tasi o alo sa moa lea sa faa iloa manu mahalo ila na taalonga ile aupanga ole light heavyweight division ya sa manu mahalo a ile sunga ya sali wafi tua utu sali wafi tua utu manu malo ila le lata longa masetasi fo yo alo mai fiti le sunga ya Elizio tani valu ya ole talonga le le sa failo mai sa manu malo le alo Samoa ile tu yoti ta musanga lona lua ya ole fo ila wa fa fifi na ile ta po inga ta tunu ai mesia ile fionga le pristine ya le fionga ya tavui ya pole fitalenga fo ya tenvasa Mike Lemisio ya male susunga ile tato fa ya onga ulu ole au fusu wa Samoa le fionga ya fa mu na tole ta David Tua fa fifi ina ya itulanga pe ona ile tato au fusu al tato tunu taimio iluma ya mau fo ise fa soa male fionga le pristine ya wa fa so la to fo ile ngona ita penanga le fa nau ya mise ai le anga ile luma nai o le tato au fusu I totonu ole ya tunu ya le nasa mo o yunga nau tato talonga pe ona ile nei vaiaso manatu te le fa anga tama ese mise lava le tato tamu sanga fa tu malo NPC totonu le tato tunu ya se te mio iluma ona fa lo mai leo se pepa fa mtalanga I unga pe ona yei talonga al memo tinoa pe ona yei tu unga fa utasi nava yaso ta u le fionga ya la pepe mata ina foila au manu malo telefoni le vai nu mai le ainga le tai se o mai yei so o mai yei mal tu unga fa utasi fa unga ina ele foi sipuni manu malo ai malu le malo pe ona to mai mo ma sila sila ya ilunga o tanga ilunga le vasa ya vi ele to ai manuia, to ai taunu, male fiafia le tau tinionga pe ona iei, tunga fautasio nei tausanga, ya tahalo sia ia, ya mwa nisi ava noa mole lumanai, o le tausanga fau le ono sifuru lima, o lono winga, a le ono sifuru lima vaa ilunga le sami, e le ilo ase tunga fautasio tausanga fau. Ya malo I fionga I kapteni, ya mese fo I tu malo manu taitasi, ili tapo inga pe ona iei, ili na fo I vai yaso. O le ua to e sulu lima minute ona tāne le tula se fulu se e maile tato panel ya wafu tato por kalame fa pitoa ya mua tato tawanga solo male fa ilo ina o nisi fo I wa manu malo ya tato tawanga fo taimi pe ona yei le fa manatuina o la tanga ngana I totonu o niusila Aotearoa nei.

0: E afua mai maunga te tele, manui a ole nuku. Ole sini atu lea, ole famna tuina, ole ngana Samoa i Aotearoa, ele tau sanga lua afe, lua sifurono, peyo na silafia, lena mataina, ele asa asa tosu tasio mei. Ani tapunia alo ia, ele aso anafi, ele aso ono, le aso nai, aso ono yuni. Ia, safa peo na fatino ina tau wanga le tato le tio nei. Lea la ua maa fia fia tele nea fia fia. Ule mato lau lau. Ia, aise isa unu atu le sunga ele. Fatonu le sunga ya se yuli. Savea le ofo tone pesta. Ia, ua foe. Anga tonu wai. Ia, lau faafonga anga Samoa. A mese foe. Ia, se tala tu sao. Moi la tu sa fapea ona. Tauwa ia mfapea foi na fsusu animai. Ise tau mfanga vai vai ala ulitio. Awa fo ile. So na sao. Ile fama na tuina. Ole tato ngangana ite tonu ao te ronei. Ama ea lea sao nole sungo fatonu. Ia ntato amata maila ia ile laungatongi. Ia tato tauwanga fuo taimi. Ia la sao no ia ilu talainga ato tol manino. Ia awa fo ile ya fama mwe mwe. Mae alea, olea e faafonga fo Samoa I solo na faapea ona lafo ina maile tau wanga solo. Ia e mae a ma latu saoa male launga tongi o solo. Ia ona tapunia aloa ia ilola ia o tato pulkalame o ngangana e neto sang. Ia lau sunga ele faatono lau pola ufutalainga fo Isavea le ufutono pesta piufu na ia ele neto sang. Olea sau sila sila ele. Le tau fai pati mai le atunu un ne tau sa.
1: Ia o le nganga moni o le ua tini pa o le uto wa o le le ua mua atu mua mai tini fo le uto tau le ai pe o fai wa I funga vai. I le fa moe moe sa ta pena malo iei I o le tatu atunu le ngatai I o te roa I a fa pena fo I a nisio lo fa pe on tapo I a mai o tatu fai wa I a mai la tau sa tau wa mai mai le tatu atunu o lo fa pe on hamu mai le tatu atunu. Ya mai tatu fo I a pitola au mal tatu matanga wenga mule toile nganga fa aftitile le tatu atunu. I le amana I alfa tala ula atua le tatu fo I ofisa. I le naunau ta inga lava I na I a fa ola ola I al tatu ngana. Ya o ta maise lava atunu neo lo tatu no pia ima ai tau malele ai. Wai o po klame I o po klame an malo I fa afitai fo I a New Zealand. O no le amana I a wale u au mai ne I fa maumaunga. I e lona tolu fa nga ina o le tatou ngana I tono New Zealand o se miti mitanga fo I le leo
0: na lua I au kilani
1: e launa lua I au kilani no nga winga umalo tala no pala ni tatou lo pe a fua I ei au kilani walanga o au kilani le ewa faima o ele ngata mo I a lau mua I Wellington ya e peo to te leo le atunu o New Zealand lo no pia I maalala I titonu o au kilani tu sa ma le lata 2 miliona I population au kilani ya e faftai la ele atu le lona lua le tatou ngana I au kilani Ole fanga itiela loto fo le nono le fa wa pea el malo on fa ola ona ia tatu ngana pasifika ia ol tatu ngana le pe lono lua mai neve ia so I ne masina sa mata ya le ngana rutuma ia lua ona lua ai fetau tonu lava
0: ma
1: le tatu tuto tasi ile mai taula ile le tau sanga le ngata I tapi nanga sa alo I el tatu ofisa fo il tatu ia mtanga duenga fasala launga. Ia na mai tau fo ia le tali mai ale atu nu uvo I lele I fala po tutonga o a ongo e kale sia fale fai nga luenga. Ia amaisa pina I tanga taito tasi. Ngata lup tele. Sa tali mai faa ola ola le tatu ngana. O le tau mafai fo lele faa muina pia le mori ngao. Ina ia sila sila I aitu pulanga lumana. Pe o le la mepa ina I tau fai pe tu ilunga la mepa tutu la mepa ina I a sila I tu pulanga ma o pe amu lumanai a penala I le tatou tau ma fai ina I a o le tatou lea ngā ruenga au tatou I le fōi nei taimi I le
0: ngā
1: I a tatou te nau e wha o laola I a ka tatou ngana pe o nei tatou polo klamen te pena mai le asan te nei a mata mai lava I le ngā te sauninga tatana o ia na tapena ina le sia fiongol ti akono ya
0: teiken
1: sanele polo nganga ia fa solo mai ai e tanto por clame fo ia pe on fa soa il simposium por fa soa fo
0: ile il tanto nga
1: a ma na ye tene ia le ia fi mai o tu mai al tanto o tu ele nga tu fa na wa o nga university ia a o professor fa ia o nga fa ta se fo i mai la to fa pulle o tanto
0: council
1: a ia pulle nga fa lo tu fa no ma fa tu malo le sa nga i mai lang
0: lang o tanto pa nga le Roscommon School.
1: I may say level the tattoo bang of happy, bill the tattoo on a water to fight bang, yardly Roscommon School, yardly le sungay le pulling long lang, telling a famous asima.
0: Alifayo.
1: Yamala to fight pulling, so we are terrible, so we are Mr. Pau, Yamala to pulling. Yeah, I may say, hello, my fan now, to pulling a lot of our Latin.
0: No,
1: I love Navia. The matang o fie voile li fati nonga e alo mfa nau e ngate e fa fie fianga fa ale fa le ngangam fa sambo ya a lato tau fa nga hina ole o le ngana a o be o I tonua o le mutatu o tonu la vai e ponoima matatu tapu eina ya tu pulanga lalva o ne mfa mautino o le a iai se tu pulanga lumanai la lato fa nga hina le ngana pe a nga I pe a tu pua e foi la tu ave la tu mtai tai mai mana tu fo ta tu le tio e ta tu sa a e fa fa tai e la lo fionga ya mi fo ta tu fo ya tanga venga so ma fa venga nge rem sebe ya al telling ho la va I to to ya to le mini no mo telling ya mo tang mai se fo ile fionga ya ya leone ya ta tu a
0: sa tu tai tai
1: si yo ta tu va en por calamio ngana a ya ma le fionga vo ile pulle so ngan ton man ya ma Well, tattoo pulling on all in fire found I know and if we fall out a tattoo tea, Fala will oiling and a Samoa, Yim Faholola. Yet Lila Vayasola sound tattoo away, a tattoo proclame, a pin a year, a matter to in a little tafang to sa, la to foot proclame. Yet the film, ya told a fault at a phone or the tote fang out to sa. Ya lesa away le fiong al consul al tanto malo
0: le
1: fiong ya afemata fa pole lua le fiong fue animal louia le fiong ya fa pole lua parso lui ya sa away fa ta se fo mal por clame a to ala vanta pena tau tai fango to sa o se tasso fa la to sa mo inai I Clinton I Manrewa ya mal to fa la to sa away ya on Alfriston College ia fa pena foi ia le on a Finlayson Park School ia fa pena le Waimahia intermediate school ia sa fa fia fia I na el po klamina al matango fia vo la tu ava sa te pena ia so so atua I Malesi I lesi aso so so atua I na wanga I atua I le on a to Maul fa le fa vai a le talaina le to
0: Mangri Primary School
1: yeah, Rich Mangri Immersion yeah Simon Immersion Unit yeah matam o fia fo I le fiong ya fta ya o a inga mala to foi pulen yeah se yo o toi fo I le tato wa on Roscommon School fa ya I le po climb the nevers sa tato ngalu lu ai ya e eseila le tato to vanga le tato te fe so ta I mana yo tato tangata ele ngato la le Samoa I nei New Zealand po ai lava I so se va lang itu fa lo lang lo o mai ona tu tau au if so so animal tatu por kala ia
0: aftai
1: o ta penanga na
0: aftai lo sungal fa ton ia wai le fa ngo fie le titi foi ia onor taimi ia ale wa mai a tona lo ni si o vaenga sa fa pe ona a wai le tatu a le tio ia fa fa pe foi no fa tino ina le la o tatu tau vanga o tatu lo nga tong I lo tatu wo mai ai o le tatu tau vanga mo mo o le fu taimi ia mantu foi ia ia ia ia inga ia le asa uno le sunga ile o le sa tai tai ia le tu vaenga o le tato por kalame ia fitela ngi ato tol manino a kapitos la tu rau pepe ia fa fa apia foi ona fa leuina ia ila tau sa tau va emese ia o fa ailunga
2: Yeah, my love of daily lua, sasi lua, never angle fefi, yeah, messi for datu put calame fa wow. Yeah, only fa iloina or vahanga pi on the town unga or datu tovanga, in a ni for e angana samo and ni to sanga. Yeah, pi on silfio, lua lua ileo to sanga talun fanga solo datu, tovanga for timey. Yeah, ma talu my lover to sanga ne ten nay. Onisio yanga, yeah, masalo on olisile meu datu, lisile meu my tau, fa mol mole datu team. Ole tulanga foi lele ile a telio utapendanga sa fatino neva yaso
0: mani
2: ya wo wo makwa lilo ya ile lo nisi foi utapendanga nisi o polkala me vanga solo lo winga lo dala foi lele le fola la vaye ilunga o pinga te vailangi telio video ya meso tautalanga a me o lo fanga solo ilunga o pinga te vailangi ai ole memo tinoa ole tato polkala me le ali tavanga fotemi Nisino inga peona ta oto mai ai sa fa lau ilofo ilungo dato upinga ta fai langi. Ole lafo ina maile o lau video ya fa unga aina ili pese lea sa atu ina atu ya ole pese lava itasi madito sangan tene. Pe ya maletodus full sekonde le umi lafo ina mai ili dato Facebook page ili pia minsa moa. Ya fa ilo mailo suwafa ya toa ya mese fo ili nuu pofi ya fo ili atu nuu olo au mawai. Nisio vaenga pio na faa ilua ya etau na lafu ina maila u video ili aso varai le luas fumaliva ome luafe luas fumalono ili lima la fiafi peita ya ni peisia I ona o fufuanga faa taa oto li tatu polo kalame ya manatu ifo ili tatu laulawa afono ona to tele tatu watunu ya safia awai ya misi ifo I le tele o fufuanga mtapenanga na anga ili niva yaso ya wa tala tala tala ina iva henga ya wafu ile sila maimua li tatu utunu ole tatala lavo le avanoa ina ia maua pele avanoa li toteli ya mifai yu na faiso la atu sao ya ili tatu utawanga pei ona iai o videos lava e tele ana reactions ya mpo olanga likes ya le engagement o video na le ala amanu malo ya ole sa tala tu tala lo lava le tato tau vanga ile aso ana nafi ya tu lava le ava noa mo le tato tunu ina ia fai beso la tu sao I video nas la na tu ina mai o va ia tu lava ile aso mo le motu sirfia o le lava na ngai maisi ya la ata ya fo te mienisi ya ai fa malulu atu na umalo ana nafi te puni lo al falusio na umalo ana nafi te puni lo al falusio ya ai sa tu lava tu tala lo le tato polkalami ya ile fa nga tatau Yo ole tamufenga niso tatu tuno. Ole la wa yo tauli mani. Ya le tatu manu malo. Ya ole wa tolu vaenga. Tolu vaenga ole tulanga mua. Tolu se lautala prizi kan. Ya mal tatu ipu. Ya pe ona sirisila mai lunga ole. Laulawa fono ole ne vaenga ole fiafi. Tetu an tonu ai lumo o efa mol mole tofi na ya na yo jato I pula le na ya pe on si la fia
0: e au lo mole
2: pula ka I no le ipu o le world cup le la fight to some fall ya o le ipule ya e fa ma win ai lo swafa o e na manu malo ya mal tonu se la un puisi ka ya mo ni si la nei ai mo la to I fa fo to ni si la ya mi sha dato to nu sa mo wa sa ma to win to sanga tene to te le o sa mo sa tongi la tu sao ya fase la ulima sfuta la ya le kare fa onga fa li winda le ile tau tua fa onga le talo fa vauta em fa yuna fa lo fa tau I to tonu le fa lo lo franki fase la ulima sfuta la sa mo
0: pe fa li tau sa
2: la new zealand ya la new zealand na lo no winga ole ala vali unute ol neva ya so ole ali li word kan ya ole na ala ya ole fa tu fa sele ulima sfuta ale lo pete ulima tu ulima sela wa fi ya ole tulanga lua lua sela uta la prisi kan tulanga tolu e se lauta la prisi kan ya a o le la wa a o sia tulanga tolu ile nei vai ngole fefi ya pe si mete lo fisa no ele la lo winan tato fa top top pe tulanga le
0: ne mana ya la fa manino swa fo la to lo lo fa fonga mai
2: Ya ole tulanga tolu le ua ia maua ya le fai fo io point ya po me ono o nga ile fa msino ina dato to vanga ne to sanga mo ila tula vo to tele le like mo share mo engage mo vanga da lua fe iva se la uiva lua se fuma leono lua fe iva se la lua se fuma leono ya point na ia ausia ole tulanga tolu la Ole sunga ya Pippi Alice fulua sou male nuu o sale lo longa.
0: Wow.
2: Ya pati pati mai.
3: Pippi, malo Pippi.
2: Pati pati mai. Ya faftaili tauva. Ole tatu tu langa lua. Ya awa fo il tatu tawanga fo te milenei tau sanga. Wa manu ma loa ile sunga ya avei veni mai vai ngā sa tu pai teha.
3: Lua sala fai ali ima.
2: Lua sala fai. Lua mai. Lima afe se lau iwa se fulu male lima. Lima afe se lau iwa se fulu male lima ta la le eni sene. Ma lo faftai avei ya ile a waifo il tato ata vanga le neto sanga.
0: Lua fo il lato sanga.
2: Ole vaenga lea ole o si tasineo vaenga fie fie il tato por kalami.
0: Ma
2: la ya. Ma ole la wa au sia tūlanga mua mua ili nei tausanga au a dato tauvanga ole fotaimi ili tausanga faa li tupe lua afe lua sifu mbale ono ole sunga ya Nora Levasa ya favetai ya ole sunga ya Nora Levasa lima se fulu fa afe lima se lau se fulu maletolu ya ila tou foi ya
0: wow.
2: Sa ya ma ue pe ana fa pe ai ole o se le ni
3: bueno
2: ya favetai e al media me se pati pati na mo le au tau va nei to sanga
0: ai fia e fia fio mai Nora
2: O Nora o leafio anga o
3: so sala la fanga
2: o tuwa o leo te vai tu no lesa ia o sa mo o sa mo uma ila to ia o lo ia o la to mai sa tau va sa mo ai o la to ia na manu manu ia la la uma sa mo ia la la uma sa mo lo no winga fa se la ulima sfuta la Frankie's ta lo fa venta ia mo le fiona ia Nora Levasa
0: ala tu lo na suafa
2: ia na tu lo na suafa ia ilunga leipu
0: o le lua
3: ta sanga o tau
2: sanga o te lo a fai lo au sier to ia
0: la folo
2: ia la a saula Nora New Zealand ia ma lo o ta tu tulanga na ta vanga fo Jamie tulanga mo mua le sunga ia Nora Levasa ma o le fa se la ulima sfuta la Frankie's ta lo fa venta tulanga lua ole sunga ya avei veni mai vai ngasa tu pai tea maua le tolu se lau ta la sa mo ta la Frankie's ta lo fa vauta ma le tūlanga tolu ole sunga ya pipi Alice fulua sou mai sale lolonga e se lau limas fulu ta la Frankie's vauta ma le avatene ma le faa lolo la fatu nanai tu ya wana isi tatu tauvanga
0: ma lo fa tai e ma tau a foi mai mai tari tonu ele i fai ngofie ia ia o faiva foi ia mese tu fat sia ia te molia tu fafta ia la to uma ia ole so ta inga la la to man malo la lu so ta ia
2: ia ol va ngana le la tam fe tu ele fingo fatono ia mese foi il tato team ia va ve so ta i tato manu malo ia il va yaso ne ina ia mawa tu va yaso le ile io ese malanga la sa o tu fu no no vinga ko nga u aku ia tu pesi mai e
3: ko fai mai ia le oso ngai
0: Malo,
3: malo, malo, malo. Le, ia tam fai mai. Fa wolone. Le ai mangising usile lo fokai.
0: Ai
2: ona wo pisi uma. Pisi, afu ne lo ta wa. Le Ile pisi o lunga social media. Ta ilo fo ile pisi o moto wei.
0: Ai pisi mai. Au tapuni matato.
2: Tapuni matato.
0: Ia.
2: Men na e ave fo ne ava no ya so drive malu po ngas fina ngalo tato tru. La to sa fia ta va pe. O le fo ya nga ima ya la to wata la to video. Au poli. Le la mato mata mata fa le ye. Ya va tu fa malo ma fa ftai. Ile ne fo venga le fia fi. Fa ftai tele le mana.
3: Taile, so lang lang mail tattoo.
0: Ia ole sila tattoo vanga solo. E to tolu ila to sa fa pea ona lafo mai. Ma ole ata ina tu wasa pue ona lafo mai la ia. Ele fa masino mai la sa mo da le pa io le fa fungan. Lo ye tato fa masino tono tato ofisa. E uma loa na fai. Ia fai le pese. Ia na fa pena loa ona tu watu le tato iunga ia wafoi ia e fa masino lava ia tato uma ia ale a satia mai o o iai le tato pano ia wale vaenga e fa funga mai o le solo mua mua lo o fa pia o na la foina mai mai Samoa ele tina ia Nora
3: Levasa
0: ole Ole urutala po ole au tu e fatino ia ele solo. E afua mai maunga tele manui ole nu. Ia, ole au tu lava ngā, ole vai aso ngā Samoa. ia lo fa pena ona tu ina tu ia wata to tau fainga ia fa fonga mai ile solo o tamai tai o Nora Nevasa.
4: Ua fa poponi aso ua a waso fulau fo ile tu ua ile au tu ua fulasia e tafia pese se imoli moli atu.

tau ni mo tato tunu umo le tato proklame fai o nei afiafi, nei tayao, o lea ua tau esfuru mo le rua minute on ta le olitu la etasi le nei tayao, le asong fuol nei le asovalu le masino yuni, lua afe lua esfuru mo le ono, o mai atu le tato ufon talo, le leina o tal sanga sa afe ngayai, malfaltua ya eti fui maono makafi, ya vi ia le li ifaftailo na ngalilei, ili malosi fui. O aipea mo le faltua a waar fa wawina o tiute e mfaiva e mesio lan tautua le fa unuti ngahi o tata o tunu e vi ia fuile ri o no lan fa manu yanga ya la fuile alo ia e le tata o tunu nei e a peitai o le tua lava alo si la fie mea uma manan au au nanga na te tau ita ito atasi ya ita atou tata o talpea mo le fa marolonga fa wawu le tua e le faltua ina e mfaipea on fa wawina lona tafa yoi e pei ona fita e tunga yai tato proklama la ina utarsanga ili lima tautasi amo lima tautasi pi ai e faa mo tasi o faa tasi minalua li ia le li tapena mai mo tato paafutanga ni fiaf ni tayao I fasini matari utuspa ia faa pia fo ili utanga afta alai pia eni mta upuela nga mai pa ia o tato watunuu

0: Ya sa ni marota to duo le uta la uta to le ina over sura o o lima to uta si ta to pokla maro ta fta la i bon si ni tali uta spa ia vi ia le il ni ta ya o fata lo fatu ta to vala u mo le vono le vono ona e mino i noi mai lo lo telefoni po isi me fare to un po le yo le asa asa mai ta to nero no okay mai si sa no
1: Fé mawai le foi numero lima se la wafe i tonu le fionga le tua. Si mo mua mata jat po kalami ni tae au. Ma ya mlaifono.

fea ole fio ngale atua e uroi bawai di fa foi do mera li masala wafe ye mata to sili ro tang fta lai ole ale se se ngol poto male ta bai mai lo fina ngalo sili mata to o kalama si fetch tabis fil program.

Of sila tata pokalame o tangata e to ina e matua sto ina. Mai to no le fiongare tu. Matua i o tangata. Tere on tau sang. Ana mo mo ho ti lon tama. O ile e ngol tangata.

0: Mortally opposite.
1: Huh?
0: O mortally opposite.
1: Mortally opposite mo mua vang mo mua ele mo opposite mo mua vang on lua. Mortally opposite na lua. Mental me pate. Sili mea mai fono o le alis to inga tangata e wha atusa I au sa ana ki.
0: O sa uai.
1: Ia, po sa uai. O sa uai ka ulfano ana ki, ana ki.

0: a long way to ride.
1: Is that not my microphone?
0: Hello,
1: my long night,
0: right?
1: Oh, I see, yeah.
0: I'm not sure what I'm saying.
1: Yeah, so I don't want to Torah.
2: Yeah, I don't want to buy Torah.
1: Mai foi lu fina ngalo ma ma pa tia ma mo to ma wa pe tu sa tu
3: Tangata fa'atele ina le iloa, o le alame tupu ai a fefo e mau ai.
1: So if you have to say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, Omea na e vai ai po me na oi nai oi ah e vai ia tu lai e kai lu ka malva e a rulo e fai va e ka maka e fingol ke wai mo wole ka fingol ah ka ngol va mala bu ki ia lu ka ngol karva e ngala wai mo wole ata pe un me na e vai ai ba maka wingo e penga wa oi fo yo e lu ko inga ki ka lu ko sa sa oi ah so a wulo ke be na sa ah e pe fasi mo fa pe ah Bangi el picole, olo olo el ah. Pei foi la ole alu ya onga a wa obiga ko fa onga. Uso ole onga ko ke mau bainga ole ata mai o menga o inga ko ah. Ah ole puto la I lo ma. Lenga avi le tu esol bu. Kusa ole ole el loko ko la le le ka u ol puto me lo le ka mai. Ah kusa ele nga ka wo e mau ole aka o menga o inga o. Awa e loa fa vasenga e me ka mo fai me ka mo fai o e loa le le ma le anga na ka mo le fai me le a ai ku me le anga a ko e loa fa vasenga be wa mai vai ko a me ko mo ke anga yai man me ka mo e le anga yai o u pa ka mo sa mo ai a pero minga ro u ku sa ro nga ma a o le ata mai o me na wa wina ya o sa ra put o le aka ke mau mai ya nga observations ya but the learning mau mai ya onga a ai o mai fo ira musika mai sis ya ke ro fo ira ia fai musika nga por ka ngal piano por ki kala pa ko sa ngue mo le ata mai nga oi oi ara para inga ra ka ngal ki kala ma mai si me fa popu ye to fa ku nga yo le fa ki ba ku ye upu a Jangan awak yang kira le puto nga, yang kira ulai. Ilo ulai mahu fak, orang yang ring fak muat muat ika karo lo mak, mungkin inga ya suy. Mesti fak ibel puto mesti, tapi pihak kira ulai nga nga ya kau kangkai ika karo ya suy. Ah, ayong awak usia saya, ufa pengar fak kau karo ah kiri kiri musuh ke kopi fak ngari upu sak kau lembek fak lo. Jadi, apa lo kira ulai fak nga ika karo pua, le tu fak ibel puto mana tempat ah. Il y a le poto et mita mita. Le poto, il y a un cousin. Cousin, il y a un mot de la tame. Il y a un mot de la poto, il y a un fava singer. Ah, il y a un mimica. Ah, il y a un mimica. Ah, il y a un mimica. Ah, il y a un mimica. Ah, il y a un
3: Oi
1: ve au yin pa o popo. O poko po o tamai. Tu sala o ngai pia la ngai a inga ila inga re va nga a. Ko ro nga re pia nga ia ku poto a. E o ro mo o poto ku so nga fu e mo re le uta a ma ku o le uta o me mo wa mai. Re ke mo e ma ma e ma u ku ro ut a. Le do le aver u ku fa fa utanga a o le utanga. Sano mai mafun.
4: Ase si me o man tua. Pero na ofa tu le poto e. Ora ta len ta fa tu mu mu. Le mau o mai tanga ta uma le poto. Ole me o te mafu fogi. O le me o tanga ta matu. E fa mai uma tanga ta. Pea Tato wo o po o lima sifu, po o leom sifu, tu lo. Ia, mo sifu adita inga o ni sifu na wo i lima sifu, o leom sifu, no hanga idu nga. A aven ni ka ati fo i pe o lfa pa la ingi. Ia o tu si a o upu a e fa alu o ise tu si fa pe na se ka ati fo de. O le tau sanga fa popo, o le tau sanga o le poto fo ina, fa popo. O le winga na ele mau e tangata uma le poto. Se ilonga e matua le stangat, ele o tangata uma.
1: After.
3: Wow, maa, yo le makao.
1: Se kusa na to tazu I ka kulor ka ya solmo. Ah.
4: Eh.
1: Ai ari. Kusa ori poto nga re ka no ka solmo nga ye. Ah. Ye lo fam singo. Eh.
4: Ta pe u yo de de melanga ole ole lo to matala.
1: Mm. Ah.
4: Yo e sa o e lo lo e lo to matala na.
1: Ala ma sa sa sa sa ma ai solo mo melen pe ya ra e ke mo le e lo tu la fa no fo inga tu e ko bo fo e ko bo fo no fo inga tu pu a le si kus na nga ka bo no I think na le e e u pu nga ku so le mi ala ba ya
4: Que cura un melón que se fue yo. Aún tiene un molcá.
1: Entonces, fa minuto y un tal de luz y el calor, luz, que coma luz, que coma más.
4: Va,
1: Ole, mari ka upi si da fia ifu ya. Ole, sungal fa fe nga ya ngatal satil. Sa u lut mai ya fa punga ya ole hik. Tau sanga e valu. Ai o me tau sanga e tasi va valu fit. E o ko fa long mai lola I e fa bra vo ile e tas. Mai le sunga ya vidia ma fo. Ah, fio ngara apostolo. Ya pila ya o. Fai langi folau nga kemar. Alo ke mang kuara kala ye mai kusa de ko ko le la ke fam kala ko ile le. Wal ba pur nga mai mrai fo. Ai ma bo fi fi fo ko fam nga ko mai ye. Ye mo ko man tuai fo ke kemari ko. Au learn mai fo inga I. Ai ke pa wa sa o ka wa. Jo ba eta wal poto bra tabai fo ai poto ma tama. Ah, pe fa pu ma re. Ka lo ia ka ko kai. Ya tu sara na ifa mtalanga na mana tanga tena re no mo mo ye. Lei uru tu sa uru te sao aku ia uru ai ibele sao falongo mai ai me ngo falongo mai I kusa reu tau sao mai kamari ia ngo falongo mai falu ai ngai le pna ture tas ah
4: wai kangai mai de uru ai sao le le ia ole fa lili makau
1: le ai ole tar sao uru tu wai ole tam tar sao tu ana ole ole sungai fe fe au masareka le au le kikia Ele gigi foot gaming o mafuta e a so le sidia le so ngom mo mo le fa punga le a poto mo le se sengol poto mo le mala tama e ya le sa ko fa do inga ile im ka opu sa fa il staff ro FC a so ya e lu ngol official FC le la sa ka ngo fo ila le ya al sa ngo fo ila le so nga vida mafu ah o sara le okay okay o le o ke sa sa o ke po ben o o inga mai ni ka mari ifo ka ko o to ma
3: Thank you. I need for you. Need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you. I need for you.
1: E aí, famoso mole. E olha uma filha, mas foi um
4: tangata. O tangata é fatelina leilo. Olha, me tu puai.
1: Oi,
4: e aí, eu me fui em Mauai.
1: Malori, filho.
3: Ele vai. Aí, mas ele pensa em salmona e fulua, foi o pus fulua. Aí, mas foi salmona, foi o pus fulua.
4: I love the fella.
3: I love the fella.
4: I love the fella. I love the fella. I love the fella. Fai la unga e mua mua fai upo skumbal.
3: A fai eikua I oi fai la unga e tulua fai upo skumbal.
4: Tulua, yeah.
3: Tai lava, minu yal po.
1: Tai lava, tai lava. I'm going to go to the house.
4: I am a man who is a man. Fungale, sungalal fafengai, emale, bayarasirasir matu maftang, etong niloto mal mafofau tulok, anlesian mualau tapuing, mautile mo male ingal matu maftang, apolatatu maftang, lea, elesian aluang, Pose mato upu, elan wai, loufa matua moni, ma loufa matua alofa. Na ole upu le fafetai, le lava, etinupini. Fafetai, fafetai, fafetai. Ya, epa nga le, tekong. Lesia foi vele essa mas mau mau e como é a onda e esse meu mato foi ele tudo mau leva mal mole a foi mais um mato sei é mato é tanto tudo está tão vai não tem foi fua a fulor Langi maina, nei esu fau, ma nei vai esu fau. Tato olia mai ia, tato tu ile tua, tato tatalo, fatasi uma ia. Tau te mawaisi vai esu fia, ma se esu manuia. Ao upo uma, pafetai.
3: Hello.
1: Ya nasa mo fai watu tato proclamini tayao ya la foi tlainga rafono ya fa maro foi le unsa mai usale suwa mlasi dia pto osili ya ma vei wasi inga veni after tiren mafta mai e mes foi rato pa fonga mo mo to mafta malawa dis foi fa fonga mai far fingar benga ya puta vale oro feo ya nei tu la ya an le ya tu le fa man le tu ni va ya so tato tu sta pa foi feo e Peul ea, pea ulia atu le I tūlai tōlu I lea stofi anfonei I ielele I tofai a soifuak.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatalo fatu Samoa ne taya fo. Ule songo fua so valua uni lua felua sfuluono. Halo mayo tato talafo mayo vai fenua. Awala ufaso songa. Tala mua ole sunga il falitua ya eti fui maono makasi o ia o se tamali I fasa lau o silia maletolu sfurtau sanga o au auna matautua li community pacifica e ala il tofinga o tamali I fasa lau Leana mana ia ina I failonga tau aloa New Zealand le New Zealand Radio and Podcast Awards leana faya I aukilani ile pole astofi asofao yuni lua afe lua sfuluono peyona sila fia olo oia fata utayel por kalame ole laina o talo sanga ia fiafio sa umalava ile PMN Samoa walata ile tolu sfuruta usanga ona fatino ole nei au aunanga ai mese foi onisio au aunanga por kalame olo fatino ile radio Samoa. Na ia mawaina alfailonga cha waloa. Ole cha mali waloa le au au nanga ili ngalwenga faa salalau. Services to Broadcasting Award. Na famtala ina e famsino. Olo nasi ufofonga o se leo faa tuatua ina. Mawa lango lango ina masi itia le tulanga. Ole au au nanga faa salalau. Ae mesi olfaa malo si au. Itupulanga faa fongofonga ile itio. Ae mesi ili mamalu lautele ole community. Na faa pia foi ona mana ia ai mal por kalame o ngangana e sili le atinu un le tau sanga le na mawaina al por kalame ale PMN Fiji. Na matuata pisa le atinu atoa le famna tuina o le vai asor ngan Samoa. Mai la vai a o ngafata itai se ia o atu universite. Ai mai se foi ol pa io e kalesia tanga lue ngal malo mafala poptonga tuma oti. Peo na alo atuai I le vai aso o atuanai. Na o foi le old blacks ma au laka PSS. Moli mawina I lunga upenga tafailangi. Ala tofa soa e ala ngangana malona sao I a Aotearoa. Mai tau wina nisio ati na e matangofi na fapeo na tala ina ni neiva ya so taua ole aonga Mangere Bridge Primary School na tatala alo ia ila lato por kalami fapito ole ngangana Samoa Samoan Immersion Unit matale sauninga alotu taita ia sungar fafenga inga ya Yosefa Lale Peteru o saunuanga matua mfaya onga emaise fafifianga na alo ia ila aonga awalava le neiva amwe mwe taua peo na sila fia fa mau maunga stats New Zealand orangangana Samoa elona lua I au kilani ya ila ato I tau tatalai a elona tolu ile atunu atoa maoneia onga fa pitoa ma por kalame ole afso so antele ili fa aula ulaina orangangana Samoa I au teroa se tasio saunuanga ili vayaso orangangana Samoa E tusa malivalu tesi malilua miliona tala. Le tino itupe onofu ai tala fuai le moana pacifica. Le aula kapi lea peona silafia. Lo onofu ai tala fuai I kampani au au nanga SS. E tusa malilipoti tu ina maia li kampani onafa. Malitu faasio aseta ma ai tala fu al moana pacifica. Ina uoto ofia li famsinonga e tapunia li nei kampani po liquidators. Manta ua liquidators po kampani e ta ua olite Neo Financial Advisory. Ole na o fai ua na o se unua I fai numera. O waele imae ari leila lato sailinga. Ma onisio company olo ai tala fuai le moana Pacifica. Ole Sport New Zealand le tu sa malelua te si malfitu miliona tala. Ole ASB Bank. Ole New Zealand Rugby Player Association male Auckland Council. Ele ngata ena ole au fenga luenga uma. E au fiai male au la kapi ele I tutongia. Sa unole minsta o talonga ya Honorable Mark Mitchell. Olo sila sila pe fia se tupe Faino toa mo mai, mai le tupe le lua tesi ma le fitu milion tala le ai tala fuai le Sport New Zealand. Ele ma mai a te ia, le sa ona faa alua tupe la tunu po le au fai la funga. O loo faa wau persu isu enga, ai wai ei faa la peo tonga to lua, u faa rielo la manao, e faa wau le au al moana Pacifica. Ma al masina o tuona ile a foin faa lia mai ai, ele New Zealand Rugby Union, o le au lato tutongia, tutongio tamata alu, se yao o ia iulai, le fai unga ole ta mirsanga. Falia mai e le fionga le misa se fua maloloina ya ono po Simeon Brown le vaso tuanai. O le amatanga le masina neyo yuni lua fe lua sfuluono wa aloa ia nei ma umafai. Ona wa aia oe e fantara vai ia manisi o ngase ngase. Ma faa pea ona fautuaina vai la au fitawi. Ae mesi o le tau singa o soi fua maloloina. E le tau ue vai se fua mai se ivanga na utinga aina tele. Sa unu le fionga le minsta. O nisi o taimi ua avele ma mao ma le taunga tau fua mai. Mesir mana umia se pepa tala vai, prescription mai le fo mai. Uole ma wai ma maru lau tere le tau singa vave mana umia. A fio ane su ane le fare tala vai o latane, a walo a inga. Tala faiu, tangata moana, peoples of the Pacific. Ole ngoa leo le vaenga fapito le fale mataanga i Dunedin o le tuhura o Otago Museum. Na se tala aloa ia le astonaia sohono iuni. Ino mai ona toi fausia ma fale leia, lona loto i fale, ile lua toi sanga taluai. Lea sa fai ngoa mua mua o le Pacific Gallery. Olo ia i lea fale mataanga po le vaenga lea mo le Pacifica. Le tele o mesina mai atunu o le Pacifica, mai femala Femalanga inga I tau sanga waleva. Hai mai se o vai tau pūlenga wha kolone. Masu e suenga. Na mafua I ono o mai nei mea sinai o tago. O se tasi o vaenga mataina le nei mataanga. O le toe wha fowina mo mea sina ma le Pasifika po tangata moana. O se kāpeta tele. Ile uru fale atu pe se fala tele. Na tu sia se tasi o tu siata I longa le atunu. Le ta maitaa ia ana Teofilo. O mamanu ese ese mai atunu o le Pasifika. Le ana wha pea o na wha tino ina. Ia ma ua matang o fiai le ufale atu. Ile pepo famtalanga sa unole li pule o Dr. Ian Griffin. Ilona mita mita. Ile tuulanga fa vao malo wa yere suinga fau. Olea vaenga ole fale mataanga. Ole tangata moana. Awale te umaluina le leo mesina maile atu Pasifika. Sa unole te taifono ulfono fafautua sa moe daniren. Le fionga ya afa masanga ta ele pavihi. O se mataanga fa fie fie loto. E te umalu fa manatu mai aipea I tupulanga fai mai. Nisi o mesina, ua le toi whaonga ina. O le afionga ya leota Alice Meredith, o le olo nafua maleva aia, o mataanga Pasifika. Ia, o tātou talafou ia, tā pina ina, matu ufasia, e talafou a walo silafia. Manuia peo e Samoa, to filanina kirithi alai, Radio 531 PI, tasi o lua tasi lua whamo. Toifua. 531 PI.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho eki pe malolo le tonga ko tope ko fribo modulalo mo yongo ngo a ho fitu ko en yo sune wa fe wa no ko nga hi email fra puri puri ki ofisi ko ya pandemia ko fra hai he pandemia ko usilani Christopher Luxon o ku mato aki tau au pito a fetu taki ko ya na fra hoko ki to asila email fra fu tu tu a ta hana nga au e mua I hon ofisi I maina ko si na e amaya I fra fetu taki na fai e ongo kauta halalahi he fonuani ko e fonterra pe mezi energy ki ata haia kau fare I ko e pandemia he wa fe wa fa na e fe kau aki ni pe mo hopo ko ia ki nga hitu ko aki fe kau aki pe mo atakai o fa ha me he ofisi ko e pandemia o ki kai pe ke ia I hare ko tia o e tohi ko ni I hona ofisi a ia ne fotu umai ke li liu ai lao ke ta ofi aki e nga hito o nga hopo pe he ni ko fa ha mai ai I he taimini na e toi mau pe e he toko taha nga aue ia ko e ni e tohi tatau I he tu asila whakafo itu itu I pe ia a ana na e pehe e Christopher Luxon o kikai tāua e ngahi tō onga peheni pea hei kai tene tari e ia ko iai ku o rotonga siwi I mo wakai I foki he potu ngā aue ki ngahi ngā aue whakaloto whonua a rekoti whakakomputa a e toko taha ngā aue mā loa loa ko e ni I he taimta tau foki o kuea I e u ia me I he kautaha re o ko ia o kuna hoanga tuwake mo tau I a whakako ko ia e ngā aue kākā ke wha mā lohi I ange a e ngahi tutu uni ko ia fetu taki whakafarei, whakapulipuli, hiria a e whakaha ko ia ko ngāwe aki e a taha ngāwe I mua I e beehive a ene I meiri whafuituitui ki ngahi ngāwe whakapuleanga. E whi mau e he Transparency International a New Zealand ke whotu uha waha taimi tatari pau pe a toki ngofua ki a taha ke hu watu o ngāwe I a ngahi ngāwe anga whihikita ki holo whakapisinesi la lahi, hiri a e nauma wahe ko ia me I wharearea. Pe he he se a ia koe kautaha ko eni ko Ann Tolley aina e minister Maro Lope Foki e tawhaki ko ia e national ko I ngahi kautaha pisinisi la lahi whakapaanga o kuna uliriu whakafōringa a I ngahi tutuoni whakapolitiki ta e ilo ki ai a e kakai kuo fotu u whakaofisiare pe whakawatu ke whonua he mahina ko eni a uraki I kongatahi makehe o whakahoko ko e malui mo e whakatolonga o e atakai pe whakawaini I Otago hiria hatau e hongofulu e ngāwe ko eni ko e ngahi feitu u e nima ko eni I Otago o kunau kāpui halahi pe moha feunga tapawha kilomita e tolungi au mā walu aia kua tapui whakaaufuri e nia ki hatoutai ko e malu I pe o e ātakai kua whakahingoa aia e feitu uia ko e ni ko e te auroa o te raki houia pe ko e hingoa o ku whakapapa ia ki e whihokotaki ko ia a e matakari ko e ni a kaitahu pe a moe moana pe a pehe foki ki honau tupuanga whaifolau whakamatakari ko e te raki houia Malu I o e mea sina, o kuo fiefia a fifine akateemika Helen Tauau Filisi, ke e whakaonga I a ilo na ane mao mehene whatotolo ki hono toketā filosofia pe PhD, ke malu I aki a koloa a hono whonua. Na e whakatefito a ne whatotolo, ki e ngahi mata I koloa ko ia a hamoa ku taku ko e mea sina. Pea okune amanaki e aonga eni, tau te fito ki he kāinga koe, okuna unofo he ngai tapa ke he kehe o māmani, ka okuna o kei puke ni mā, ai matai koloa whakahamoa. Koe tohi koe ni o kui, koe safeguarding mea sina a Samoa, pea okune whamanatu ki he kāinga, ai puke a fufula, o e ngahi matai koloa, o hangei koe rea whakahamoa, anga whakafonua o haamoa, pea mo e ngahi taratuk whakaholo o haamoa. Tautea e whamauanga e tōtaha ngā au e whaitoka. Ko tautea I he whamauanga ha tōtaha na e pūre I he ngā au e ko ia whakawhaitoka I Aokalani. Ko uhi ko e ne whawhia ngai ta e totonu mu kākā ki sino o I kaupekia. Na e tutuuni he whamauanga ki a tauanu u Nicholas Bakulich ke ne whakahoko ha totongi huhui ki he whamiri ko ia na e lavea he ne ngā au e kākā na e whai. E o whafofua ko e paanga nusila e ni maafe. Na e whamo mawhai he whamau a ngā a e tōnau nou ko ia a Bakulich mohono whamiri. Tātau te fito he nanau whalala ange ki ai ke ne toka ngā I a e pekia. Ko e tōtahani foki o iloa ia I māngere pe a kutu u whafofonga ki he kāinga ko ia o mangere I he poate whakawhitu pe koe ko ngainio e ngahi mea koe nei hoko ki mua I hono pāusi o ko whakahai me whamauanga whawahe koe au kalani a hono to'o koe e tutu uni na e tapuia I hono whakaha a hono hingoa pe koe o gui whakapiritania koe name suppression whakausi pe kua matalere I e timi soka ia a Papua New Guinea o nau qualify ai ki nau tolu ki hoko hake koe timi ni nau ikuna ai ai timi koe a tautahiva a tonga koe nau whaa ki he noa koe wa inga ni foki nei whakahoko ia I he mala e ako wa inga koe au tuu I he otumotu kuki I lalo tonga koe tuotolo a kienia e nau whetaulaki I he whetauhi peheni pe koe teo ki he kaha u talo me he wafe taha ono e ikuna pe a Papua New Guinea na e whaingataha ia e whenga koe a tonga hena e wawe ai tīmia koe a Papua New Guinea o Malawai ke hū ai fūfua ka ia I he miniti pe taha whaa oi wa inga. Na e hoko atfoki pe mui kaptenia a Papua New Guinea na lao Moses wa paasi ki a David Tita pe na e whakata ai o hū e pulu ia o laka atu ki he kolokoia a Tonga. Na e mau pe foki haki whainga maarie vai tīmi a Tonga pe na e whahoha asilahi e David a wharepapa alangi ia ai kau tifeni koe ia a Papua New Guinea e taimi kotoa pe na ne mauai ai pulu. Koe whainga maaria re reitaha ato ngā ia I he konga uluaki peo e wai ngā na e whakahoko ai he tōtaha tarenit ia ia koe ni pena e pāsi atu e fuipulu kana e kai ke lawa ke osiki whare rei e sia ki lontenis koe ngata angapea e ngonga ku koko mai maktau tolu he aho koe ni whataombe ke mō maho a hore rei koe au Filippo Mutulalo tua whātu
0: All New Island Time with Tōwhinga and Ina only on 531 PI